0: E a Jumanne, Jerino? Oito horas, né? 17 minutos. Bom dia, Cuchela Mangueto. Cuchela, Cuchela, Cuchela. E o Eri Aichau. Ali com as 5 horas. E vamos lá, né? Aichau, e aí, ó. Nico, tu já andou aí, ela coia. O Tamil até aí, aí. Mari Midway. O meu mate em Betayade. Lava kukuza hata yade Kwa dingani ya yidindo Majumbago Kupia huna wakukuna Nikuwe tupangani ya masengo Pumalaja onziara shine 50 minutos Masengo ya tupashiawa Pelepa nyumbo siya mitundu mitundu Mpaka mundaja 8 horas shine 30 minutos Katuma tuiche ni yuma nyusio ni nyumbo Mpaka mundaja 9 horas, katama kazi uja ujenga ni chukutikias. Chosa kusinda wale siku mapoto. Ujumanja tuiche ni programu ja kusala ya kutikushika asala ni nyumba paka mundaja 10 horas. Katama kazi ujenga ni chukutikias. Chosa kusinda wale siku mapoto. Ujumanja kuya siyato wa shao siya uche wale jeno. 10 horas ni 30 minutos mwakuizi programu na ujwetu. Pamundaja 11 horas, nga ni chukutikias kuya bidi sedisku diale lejeno. Mpaka mundaja 11 horas na 20 minutos, katama kaishe, imanyusio ya kule kangana. 11 horas na 50 minutos, kule kangana mwashi njetos, wa? Dia, chuma njeto. Onda ikuno, yale ni atujigala. Nika kuhanika mwashi njetos, wa? Walai nisikia radio Mosambiki. Masukuma kungaiti mabuka iti. Ushinga melashiku kuko. Tatauni jia ishinga. Zinda wa provincia jetu. Chikukucho ntao nijishinga. Ilingwa ikubanga nikwa. Ikwenda nga ikwenda. Chira mundu wa kuiwana yet. Oitore nza nofe menoto. Spokutio sbibi kanishema wireless mweno. Benzin chenga ha adiche mwati. Anastasia Nikolao. Tijo Salaman pasenta teknika mo studio. Margarita Nchwambo. Bon dia. Kwende tupangani masengu.
1: Radio Mosambiki, nangoro, yemama edisi, kwenye kumangetu, kumusambiki.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukwandala chakupika nika hapa njini wetu wa 238 MHz onda media frequency tukwandala pa 1260 kilowatts ni ba FM 89.1 MHz munota onjeshinga mukenya 90.6 MHz kumachije 98.2 MHz siyadi ji ngani nchubutikie chocha kunjena wales kumapoto tayari siya tupa shiawo siya kuendala ya siyam na ijina mkuendala pa 10 hours ni 11 minutos achimena abdo zakariyesh. Bom dia.
2: Ndai jangani sietu. Ngani siakule kanga na le kanga na.

0: Undiam ni kuchelo kwa mwanaem kuwandu ospe wankupika nila Radio Msambiki. Jichendavim ya kumpela ngani nsietu siyema chiao. Lerigino liayiri. Tumankuendlam pamasiku makumigayiri kupambu la kagayiri. Gamu insiwe uno wa setembro chaka cha 2026. Achalongwa chingetum mkani tuwe kutamba siangani sinjipika nekaje mitwe jangani jajikulungwa kulungwa jatuweje kutamba siya uche wale rigiron tuweje mkumanyisia na kutim presidente lanchilambo muno Daniel Chap au unotendorom adin kuzumani kwa nchilambo cha Amerika pataun ya Washington DC watawajibasi kutenda upande le rigiron pangania jikulungwa ya chiwanya chikulungwa ya kujitenda organização das nações unidas ONU risori presidente wanchilambo muno Daniel Chap wariji patauni ya Rio de Janeiro nchilambo cha Brazil wariji kutenda upande pangania jikulungwa ya kuzosa umunudila ni kuzose la matalam ga kuendele chila kuinga mauta gafetuloyo kuendeje ni mpaganaga mauta garibu jungu akudo kwangu yetu kumusambike koti ye kulungwa akudo kwangu yetu kumusambike kwa ma tribunal supremo jikanine chikalata chana kulembaga Venancio Mondlane achiti jikutin usiku wachwe hajimbe magambo mwire wiyari nkwakusa ikara chikwaga kuti itepo yosope ya kulembangani ikamuriche ye ni kulembangani pa kuyandika toka mbaga ile yosope in echi waga nkoneka pata wanje maputo mwezi wa Novemburu wa kuika umu achalongwa chingitum jirejim jirimitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tujigere uche waladijinom kani sim sidisi ya kuremba ni kumpera kwa une Abdul Zakaria chivatebulu kwa mbulisi atemi Adolfu Sadiki wadukunza chidi la chalongwa chingitum kupiga na kwa mbwane kwa yosope ya tujigere pakutanda tuweje nkumanyisiana kuti presidente wenchilambo muno Daniel Chap lerijinom taweje kutena upande panganya je kulungwa je kusosa kununudila ni kusosa la matalam ga kusosa kuendele chira kamili zya masengo ga kwende je tukuko kwende je ni upikangane nyilambo ya kulekanga nalekangana dunia muno kwa kuti lerijino taweje kutenda upande panganya je lejim yajiweje kutendigwa kuchiwanja chikulungwa cha kuchitenda organization das nations unidas ONU pataun ya Nova York nchilambo cha America kwa unenduwa kuhum presidente nchilambo muno kuleka ya kuja kutenda upande panganya jileji tako mboleche kutama nsongano ni acha kulungwa mpilagam wa kulungwa wali nkulongo la kubanki je kulungwa tukuamba Fundo Monetario International ni kuagam Kristalina George Eva kwa ulenduwa kuhum sonichata mba nsongano ni wakulungu wawiri wali mkulongo la pa kampani ya kujitenda ExxonMobil ni kuwaga Danny Mane watako mbureche kutama pansongano ni kunguluka ni kuzolse tila matala ga kuzolsa kuchikampani jiendele chere upanga ni masengo ga kuinga mauta garibu jungu kupitila gama kampani gane kagari kupanga ni masengo gerega akuna kumangu yetu kumusambike sabari jinori isori presidente wa wariji pataun ya Rio de Janeiro nchilambu cha Brazil wariji nkutina upande pangania je kulungwa je kuzosa kumunulila ni kuzosa nila matalam ga kuendele chila kuenga mauta ga petuloyo kuendele jini poka garipu jungu ili yosupe im nkupitila ga makampani nga gari nkupangania masi ngugeriga akuna kumangu yetu kumusambike Daniel Chap bakuimirila nzonganu weneu wariji cheta kutim mpaka unu utendi uno, akuna kumangu yetu kumusambiki, soni, amukubuchele, malum, mwakule kanga na lekanga na mga kusimanigwa, mauta, gapetuloyo, kwenye ni mpukana ga garibu jungu, maprovinsia ni kuwaga, kuna mpula, kusofala, uzambezia, ni mpukana ga provinsia ja inyambani, kwa kutia unu utendi uno, gari nkutendi kwa masengu, ga kusosa, kugapala, makampani, ga gari tayari, kugatanda masengu, ga kumulika mulika, ni kutanda kuinga mauta gapetuloyo ni pukana ga galipu jungu akona kumangu yetu kumusambike kwa ratupikane ewa tiba kuyo chitam
1: A bacia de Moçambique, onde se localizam os campos de Pande, estamos a explorar o gás. O campo de Temane, onde estamos a explorar o gás, há mais de 20 anos. Inhassoro e Buzi. É comprovadamente petrolífera e continua a oferecer oportunidades de avaliação de novos prospectos. Angoche, em Nampula, o Delta do Zambeze, Save e outras áreas onshore e offshore apresentam diferentes graus de maturidade exploratória. Alguns contam já com informação de poços e estudos técnicos realizados.
0: O Richard Wari, o presidente de Chirambamuno, Daniel Chapo, riso dlam katimaka wari nkwimirira pansongano wekulungwa wauri nkutendigwa patauni ya Rio de Janeiro nchilambo cha Brazil pakuti rizorio pauyo pakutenda upande pansongano wele presidente wanchilambamuno wakamwire ndege nikulula meso nchilambo cha America patauni ya Nova York kwa chawe jikutendele rino upande panganya jikulungwa yechiwonje chekulungwa tukwamba organization dash na soch unidas onum na mbonchila mocha Brazil asigere achiministru ni mpukaraga chakulungwa kulungwa wali mkulongula makampani kagali nkwenga mauta gapetoloyo ni mpukaga garipu jungu akono kumangwe tu kumusambike koti je kulungwa ya akono kumangwe tu kumusambike tribunal supremo jikanile chikalata chenam kuprekaga Venancio Mondlane wa kwa kusa kuti akwete ireviye jinji kwa basi. Koti je kulungwa jipanjizi kwa ajimbe magambo. Venancio Mondlane mwezi wa Novemburu wa ukuikau. Nopendope masikuli kumikuiza za nagabidi na mwezi wa Novemburu wa ukuikau. Sambara jiron Venancio Mondlane ni wale mbile chikalata. Chakuenda kutididilali sikuli. Katema katachi jimbi kwa magambo. Shatende upande achimito langani. Wakulemba ngani kwenye jem ni wane wakugulusia ngani isi kutuwechi laga malo gatachi wa gangu kwa ajiba magambo Venancio Mondlane. Sambani jiru wakulungwa wakuposika ngani kukoti je kulungwa tukwama tribunale supremo Pedro Nyatitima. Aywe cheta kutim diledi isi kuri ngani waleka kuingila achimito langani kuja kumulika mulika ngani isi osope. Au kapenaga kupeche siya mwambo kwa ajiba magambo Venancio Mondlane na ambo uchipa kwa mpata watachipeleka nafasi kwa kutim achimito langani cha kumbuleche kulemba ngani wakumulika cha muricheje na ambo jichika ndai jachacha topola achimito langani wa kuti samba na jino gaje ndechele masengo gakwa jimba magambo Venancio Mondlane. Pedro Nyatitima wakulungwa wakobosi angani kukoti je kulungwa tukwamba tribunal supremo ayochita kutim unga alika wakule mbangani tukamba mitola ngani kuti amuliche muliche yosupei. Ni kupeche siya uwele mwambo kwa ajima magambo Venancio Mondlane kuli kuzosa kukachimbi chiria. Malamuzi ni chalia chaturin kutumichila akuna kumangwe tu kumusambike. Kwa ratupika na mwatupa kuyocheta Pedro Nyatitima.
2: Este principio da publicidade do direito à informação não é absoluto. Deve a sua aplicação ter em conta outros aspectos. E daí decidir-se o que é que deve prevalecer. Refiro-me à questão da moralidade, à questão securitária e à questão também da lisura do próprio processo. Portanto, é importante que o decurso ou a publicidade do julgamento não ponha em causa a lisura do próprio processo.
0: Pedro Nyatitima, lá kulungwa kobosi angani, ko Tribunal Supremo, achimanyisi yaka kutim, kuwenda, wana kupulekaga, Venancio Mondlane, kwa kui kabisi, itepo ya kulemba ngani, dile dizikuri. Ichika, nambo, ngani wale kwa kulemba ngani, kutama, malo, kagasa gurigwe, kutim, wajimbe magambo, Venancio Mondlane, mwilewe yosope, yari nkwa kusa, akuna kumangwe tu, kumusambike. Achalongwa chinje tum, chiwerape kupika nilangani isi, kutio chiragam, abanapanchini warari Musambik, masengo abanapataon ya Lishingam. Tumanyisiane ngani jine, ya kutim, diyesori Isaka ya kupunda pamachira gatatu. Isaka ile, ya nakutaka ga ubani, yikolele moto, yariji munguluguru, ziteche je kulungwa, ya abanapataon ya Lishinga. Tukwamba kuziteche kwa jiri nkuimila zitima janu tando kamboyu hapa napata unja Lishingam. Ile Isaka ya ubani ya kolele moto diso dila ukomoreche konanga ndambo semagesi kwendeje ni isiano yewakolechere ndambo semagesi tukwamba ipostele malo gajini kwimila stima jano tando tukwamba kamboi kwa apikwelo kumusi okushita saun abadabataun ja lishingam ni masengo gagari kutendegwa kwa kusuzo kusima moto welewu ya ajigerenda yujere uko basi ntando kuti moto wariji kulapuka kwa basi na ambom masengo gagari kutendegwa gaka muziana kwa kwambaga achibombero kwa kutuwe chila ga kuluwa lwandege kwendeje achibombero kwa wopeso masengo tukwamba wakwimiri la nika mchizia kwa kwambaga ichi ndupila gairei hapa na bataon jelishinga tukwamba achibombero wene ni achibombero wa kampani ya kuitena Green Resource wakamulene pa kusosa kusima ule moto u kunsewo wanjanje tukwamba pasteche pajiri nkwima stima jano tando tukwamba kamboi apatapa taon ya lishingam pa kunguluka ni mito langani jepa wairezi Ernest Matine wakulungua nkubozi yangani kuwope zuwa achibombero apatapa taon ya lishingam ayuwejeta kutini yosubina kutendegwa pa kusosa kuingunulila anema andu aluzuli dingwa ntano kuti moto waku wakumbuleche kulibuka nimpoganaga konanga majumba gawandu bali nkulama mungulugulu sitecheji kumuso wakushita sound abadapa town ja lishingam achalongwa chinjitum chiwera pem kupika langanisi kutyo chiraga apa na panchine wa radio musambik masengo abadapa town ja lishingam ngani jetuweje mkumanyisi ya na kutim. Boma ya ndistritu ya marupa. Kunyata kuna kwere. Jiribeshere kutim. Auna utende uno. Jina mkupanga ni masengo. Gakusosa ambia. Gakusosa kumasia. Uza uchi. Uwuri mkwasima na wandu. Wakusowa mesi. Zine ndando seku marupa. Akuna kumangwe tu. Kuprovincia ya. Niasa. Kwa kutia auna utende uno. Boma ya ndistritu ya marupa. Jikusa chirila. Mbia sekupunda pa 80 millions. Ziametikash, pa kusosa kuta mesi, kutuo chilaga nuzulo mesalu, mpaka pa sede distritu ya marupa, akuna kumangwe tu kuprovincia janiasa. Ngani jajimanyizie, abwana mkubwa wa distritumu, Luisa Kalima, katima kwari kukunguru kani mitola ngani, japo wairezi, Luisa Kalima, ayo cheta kutim, auna utende unam, ukunguru chiuna mkwoneka, pa kujaga boma ya distritumu, ni banku mundialam, kwendeje nipukana ga chiwani cha kuishenda ofundu dash na sonjo nindash para infancia tukwamba wa UNICEF akumulishe kamuchizia jile project ya tayiro boma nyandi stritu ya marupa ya kutamezi kutuochila ga nuslo mesalo mpaka pavira sede ya kumarupa pa kusosa kupreka mesi kwa wandu wali nkulama siri ndando siom achalo nguwa chinjetum pikana ka pepano no tuweje mkwimichira ngani siya uche wala rinjinom. Ngani sim, siya li siya kulemba ni kumpela kwa unem. Abdul Zakariyesh, matebulu kwa mburi siwa temi Adolf Sadik. Sigala gana ni chemari, marigarira nchwembo. Wem, tupite.
3: Ndai, janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

wakuzwa nituwa machongezi. Sabona alimu chika imani chote kuzweje. Yadu kuchai fatu. Banyi manyeti lakukula mbutu chila kulaka. Ah, asya alimu mbutu kumbona yamu. Mwakuzwa wakula nga jamani.